Waguru e kabaka bakabaka. Ani akwenkana mulungi. Gwajuza etabaza za fena mafuta. Ojuze chikompe cha fena chiwa. Gwe Adamu sala za fe. Olwazi lwa fe. Yegwe olwazi lwange mukama. Gwewe kagwe nesize. Mukama wakati mumbera nesize gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.